0: da haka yake mece 97.3 kan sun kan FM Rama Radio. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatima Kabir labarin ya kasai. Nake furin cikin kasance da ku a wannan rana ta Juma'a babbar rana. Shatara ga watan Yuni na shekara 2026 wanda kuma ya daidai da 4 ga watan Almaram na shekara ta 1448 bayan jefin halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Da jiran fatan kare gare ku lokacin masu raran mu musamman masu raran Madidi wannan lokaci ta masu bibiyar mu shafukan mu na sada zumunta da suka dada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga karamar radio da kuma TV fatan da ku ya ta cikin koshin lafiya. Marasa lafiyar namu na gida da nasu bita labin giji ka basu lafiya. Allah ka sa zakkar jiki ci. Mu kuma da muke da lafiyar Allah bin giji ka karam da lafiyar rafin da za ta ci. Ta sha ta kuma ta fatar alkarin da ke cikin wannan rana. Allah bin giji ka haɗa mu da shi ka saka kuma Allah bin giji ka tsare mu da shi. Mugun ji mugun gani tsautsayawa da asara. Allah bin giji ka tsare mu da shi. Allah bin giji ka karam da shi. Ta kun yi da shirye-shirye na mun French kalma yana nuni da cewa karfe 7 daidai kuma lokacin da zamu ci ga sashi na mun addini inda zamu kawo muku tafsirin markai shaka bakar gumi ta fatan da yasa yi sauraro lafiya
1: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio
2: za sauraro tafsirin Alkur'ani mai girma daga

na kuma za da mata fi kulli makanin wa zamani ga kowane wuri kuma kowane abin kowane zamani Kaduna da Najeriya da abin nan ko zamanin abin nan na tinkan ce duka ko abin nan 200 bakale yake inin da ka ta ga wato kenan da maza da mata duk kowa abin da anka umarci mata annabi da shi gidan annabi da shi duk an umarci kowa da shi ga shi ne yace innal muslimina wal muslimat waɗanda yake musulmi masu miƙa wuya zuwa ga hukunce-hukuncen Allah maza da mata masu miƙa wuya zuwa ga hukunce-hukuncen Allah wal mu'minina wal mu'minat da masu imani wato ba kai ɗaya ba kuma ka yarda cikin zuciya musulmi maza waɗanda sun kai imani musulmi mata waɗanda sun kai imani wal mu'minu man qada batiluhu da amri Allah wanda yake menene bambancin tsakanin musulmi da abin nan musulmi wanda aka ga yana yi bayyane shi a musulmi in ya yarda cikin zuciya ya zama mu'mini shi ne yace wal mu'min man qada batiluhu wanda yake koyan sa zuciya yake ta dawo da amri Allah da umarnin ubangiji wa saddaqa bi kulli ma jaa bihi rasul ya ga kada duk abin da manzon Allah ya zo da shi kun gane kun walqanati ne walqanati masu abin nan kankan da kai ga Allah wato abin nan maza walqanati da mata masu kankan da kai wato masu ta'a ay almuti'ati qunut wato masu ta'a alqunut atawadu kankan da kai wal adami ma Allah ka bi Allah sannan kuma bin nan da girmamawa ba ka bi Allah kuma kana yi ga abin nan kana nuna

wuya wato abin da ake so kai iyakar gurgurdon ka wanda ya buwaye ka Allah bai kama ka da laifi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wasabirina sabirati ba fa hankuri maza da masu hankuri mata ala tsati ga ayyukan da don waɗannan ayyuka kuma sai mutum ya hankuri da namiji da mace duk dai wal khashiina wal khashiati da masu kankan da kai maza da mata ai al mutawadiina masu kankan da kai alladheena yuhafizuna ala as-sagir wal kabir wanda ke suna kokarin tsariya domin kana tsoron Allah ga bauta masa kana tsoron kenan kar ka saba masa ya kama ka saboda haka bai mutum zai tsari karami zai tsari babban ne amrin lillahi na ummatin ubangiji ya ance wannan makaruhi ne kai gudun ka kamar da kake gudun haram kada ka wada don kada ka wada ga haram ya ance wannan musabbi ne ka tsare shi kamar da kake tsare wajibi don kai hasara babba kun gane ko wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat sannan kuma wadanda yake suna yin sadaka da dukiyar su wato suna amfani da dukiyar su kamar yadda Allah yake masu sadaka maza da masu sadaka mata bi amfani da dukiyar su wai ko dinin ku Allah suna yin da hakkokin Allah ne har da ciki a haƙƙi wanda an wajibi kamar ki da iyalinka da ƴaƴanka da abin nan hidda zakka wal manduba da wanda an kafo da kadar da hali wanda yake na nahila don kuma aiki akwai halin da akwai nahila wasa'ilina sa'ima da masu yin azumi maza da masu yin azumi mata asaw mudakilin fil islam muslimin wato yan ake azumi yan da cikin musulunci ka gairi kamar sauran shi mina sifatin mazkuran huwa wanda an ka ambata walakin zakara hali ahliyati anan ya ambata azumi domin yana da muhimmanci abinda muhimmancin shi ba don azumi ba mawadati bai gane abinda talaka yake cikin wahala wa hafa'il khiyanati fiya kuma ga azumi babu yaudara anil makhluqati kun gane ko domin kun ga don haka ake cewa azumi na Allah ne in ya zama sauran ibada ne mutum ne domin mutum bai shiga gida ya sha don haka babu riya gare shi wa kadhalika qawlu wal khaif wal hafizina furujan wal hafizat da man tsare wa farjojin su ba su zina maza da mata anil haram tsare daga haram zakarahu ya ambace shi rusu ubati zalika shi ma ya shiga cikin musulunci amma dan ya ambace shi don ya yi komai ya tsarewa don wanda baya da hankuri yanzu in ya ga abin shawa sai ya tsora kirkira ko ba haka ba wato don wuyar wannan alal nafsi da rai wa shahwati min hududi shawa tana cikin rabon rai wa zakirina Allah kathiran wa zakira da masu ambaton kuna Allah wato maza da mata fi jami'i mu'amalatin ga dukkan mu'amalolin su komai za ka yi ni a hukuncin Allah gare shi in kasuwa za ka kamar za ka masallaci in salga za ka kamar za ka masallaci komai za ka yi yaya Allah ce ayi shi kun gane ko ga dukkan mu'amalolin su a duniya wuya na duniya wal ukhra wuya da na lahira fala ya'maluna amalan ba za su yi wani aiki ba illa ba'da ma amilu hukum alimu hukum Allah fi sai sun hukuncin Allah gare shi komai ne qala mu'adhum jabal ya ce ma amila adami yu amala anjalahu min azabillahi min zikrillah mutun da adam bai aiki wanda ya hitar da shi daga azabar Allah ba fiye da ambaton Allah sannan Umar bin Khattab yace amalu min zikrillah bil lisan zikrullah inda amrihi wa nahyihi wato ambaton Allah wanda ya ci ba na harshe ya ci ba komai za kai ka ce ni Allah yake komai za kai ka ce ni Allah ya hana daga cikin kada in fada wannan shi azzikri wanda ya ci inji Umar bin Khattab wa zikrun lahi talasu anwa'in fi abatu Allah nau'i uku ne zikrun bil qalbi cikin zuciya ka tuna wa marji'uhu ta'zim wa tamakumar wannan girmamawa wal ijlal girmama Allah wa zikrun bil jawari sannan zikri da gabuwa wa marji'uhu al imtithal lil amri wan nahyi abinda an kace kai wanda an kace ka bari wa zikrun bil lisan sannan da ambato da harshe kun manta ko fada wata kenan kace la ilaha illa ku subhanallahi ku abinna alhamdulillah da saura fara awwalu a'ala na zuciya ce yafi wa an ku yanta al-akhirani wato da gare shi bidin nan ke faruwa abin da gana suka tsebuwa suka faruwa kun gane ku dan in babu imani gabuwa ba za su yi ba baki ba zai magana ba wa sani yalihi wato na harke ya bi lianahu qiyamun bi haqqil ma'budi wa man tsayuwa ne da haƙƙin umbawa wal qiyam bi haƙƙil ubudiyya kuma ya tsayu da haƙƙin ibada binal maqsud da abin da ake nufi kun gane wa na ga ubuwa kenan domin na ga ubuwa ko da filifi ne za ka yi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ka na sallah akwai haƙƙin Allah akwai naka wa salisu muqaddamatu lahumma na uku kalmar shahada shi ya muqaddama don a yarda da kai wa natijatu anhumma kuma shi an natija gare su قال هو الشيخ الزروق شارف الرساله ما فهم شيخ الرساله يا امتي wannan wato sun wadanda sun ka samu wadannan sun wofi sun yi koyi da gidan annabi kenan in sun yi koyi da gidan annabi ne zai same su a addan lahu lahum magfirata Allah ya musu tantalin wata irin gafara da zunuban da sun kai za a gafarta kanana sai a yahi

0: ya shirya ce wa raj'un ila al-akhlaqil jahiliya kuma komawa ne ga halayen jahiliya kai don kada a ce ma fanatic shikenan ka dauki al'amarin addini da sauki to ka koma jahiliya kun gane ko mutum ya koma jahiliya Allah ya saukake wannan abin nan kalba ce ta tabbatuwa musamir don ya sassauce muku abin nan ku musulmi abin nan addini
1: fundamental
0: wato ko ni ya rike shi kwarai
1: kaman su community da
0: sauransu a su ba fundamental bane ba ku san ma'anar shi ba su kuma ne karkatewa sun kai cikin musulunci babu sect sai shia wato kaga cikin Christianity akwai sect ko nan Najeriya ma akwai iri fiye da 10 ko waɗanda suna bin yadda sun ka ga dama domin babu wani abu da zai hada su babu wata doka da za ta hada su ko wani shugaba in yayi wayo sai shi nashi dokoki ya tashi tashi ba gane amma musulunci ba ka iya yin naka tilas ne sai abin da Allah ya ce in ka ga mutane sun bambanta jahilci a cikinsu Abbasu Kumaini Iran wato su suna da sect domin can kakanninsu na farko waɗanda sun ka shiga musulunci da munafuki wato bayan annabi kaɗan sai suka shidda shi suka ce ai annabi kamin ya kai ƙaura sai da ya ce abi ali ibn abi talib shine khalifa saboda haka Abubakar da Umar sun shahi wasu ayoyin Qur'ani waɗanda ke nuna yin haka nan sun shahi wasu hadisai waɗanda ke nuna haka nan saboda haka ba mutanen kirki ba bisa ga wannan suka azama saboda su ta shi'a har yanzu akan da suke to kaga baka shirye da su domin suna cewa akwai ayat da baka gani ba suna cewa akwai hadisin da baka gani ba
1: su sun gani
0: a ai domin ka kace gaban nan sai musu daga ne
1: ba dai ne rike
0: ba musulmi bane suna shiri ga musulunci amma sun abin da wannan su daban kun gane ko to abin nan wajibi ne hadda in lalura ta kai su ga hisabun ne jikin su
1: wato
0: wannan lalura ne ba ko yana yi ba ka dara in ba ta yau kana son abin nan in ya mura ta dubi ka ko ne kuka bayan ba ne ni tambaye ka wannan dai dai ne ba sarka iza ta haihu da kai in ya muriya dubai ta wanda ba musulmi ba ko wata ba ta wanda ba musulma ba ta dubai ta ko ya ba ka yi tilo sai ka bar ƴaƴan ke nan sun yi ta dan wasu ƴaƴa ƴan sun ta yi asibiti a tamke su ko ba haka ba wajen karantarwa babu mata mu waɗanda ke karantar da yaran Qur'ani ko ni a bambanci da yaran mata masu karantarwa a addini a ko ina ne dai duk ba karantarwa ba ne abin ai hitacewa an kai hijab rufe jiki ba wai zama gida ba
2: alhamdulillah an saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma a matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisun tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma abar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauke amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani

Yace labarin namu na wannan safiya za a cewa za a kafa asusun tallafa wa kuma tsaron DSS a Najeriya. Yayin da za ku ci an fara gudanar da bincike kan sababbin rasuwar wata wato sababbin rasuwar ta ɗalibar makaranta a jihar Kano a gefe guda ƙasar Mexico ta kai ga zagaye na gaba a gasar cin kofin duniya idan muka tsallaka zuwa ga sassan duniya kuwa ƙasar Iran ta sha rawar ci gaba da iko da mashigar nan ta Hormuz waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da wannan safiya ta Juma'a salamu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan rediyon Rama Farin Ciki al'umma wanda a yau muke hudu ga watan almaram na shekara ta 1448 bayan hijira wanda kuma yi daidai da 19 ga watan Yuni na shekara ta 1446 kan labarai su da fari yanzu kuma sai gare zama ta mijin cikakkun so dake tare da ni Fatima Kabir labarin ya ka sai an bukaci jarida da staina baiwa ayyukan intada da sauran kungiyoyin masu kata laifuka maimance kafafen yaɗa labarai ministan yaɗa labarai da wayar da kai na ƙasa Mamman Idris ne da ya bayyana kan jiya a Abuja yayin taron ƙasa kan tsaro na kwanaki biyu da kungiyar yan jarida ta Najeriya NUJ ta shirya tare da dunguwar hukumar tsaro ta farin kaya wato SSS inda ya ƙara da cewa yawan yaɗa labarai suna taimakawa wajen ƙara ƙarfafa ayyukansu. A cewar ministan ya kamata yan jarida su fahimci cewa idan babu zaman lafiya da tsaro a ƙasa ba kafafen yaɗa labarai ba za su sami yanayin da za su gudanar da ayyukansu ba inda ya buƙaci ya dudoce da sirƙa ya ba su rokar matasa maza da mata da ke aiki a rundunonin soja da sauran hukumomin na tsaro. Ministan ya jaddada cewa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na amfani da dukkanin dabarun da suka dace domin magance matsalar tsaro yana mai cewa aikin jarida mai nagarta ya kamata ya taimaka ka wajen gina ƙasa. Kalamin ministan na zuwa ne yayin da al'amuran tsaro ke ci gaba da dagulawa a sassa daban-daban na ƙasar nan duk da maƙudan kuɗaɗe da gwamnati ke ci gaba da ƙirarin bayarwa ga fannin tsaron ƙasar nan. Ana kuma majalisar ta tattalin arzikin ƙasar ta mai ci da ware sama da naira biliyan 83 daga asusun tallafi da kamitin tarayya ta samar don ɗaukar matakan kariya domin magance matsalar ambaliyar ruwa da kewan faruwa wasu sassan ƙasar nan. Mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shettima shi ne ba da tabbacin amincewar a yayin taron majalisar da ya jagoranta a ɗakin taron fadar shugaban ƙasa da ke Abuja. Ana sa ran kuɗaɗen saka samar za su taimaka wajen ɗaukar matakin kariya tun kafin a kura ambaliya cikin kwa da shirye-shiryen gaggawa da sauran dabarun rage illar da ambaliyar ruwa za ta iya haifarwa. Da yake jawabi a taron mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shettima ya ce yanzu lokaci ya yi da ya kamata manufar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na samar da sauye-sauye domin ci gaban al'umma ta fara haifar da sakamako a dukkanin sassan tarayyar ƙasar nan. Hukumar tsaron ta farin kaya DSS ta buƙaci majalisar wakilai da ta yi watsi da tanajin da ya ba wa ƙungiyoyi daga ƙasashen Italy ta murfa da kutama ga asusun tallafi ga al'amuran tsaron ƙasar nan da ke shirin samarwa a ƙarƙashin hukumar. DSS wacce ta bayyana matsalar ta kan batun a yayin zaman tsaron ra'ayoyin jama'a da kwamitin majalisar wakilai kan tsaro ya shirya kan wani ƙuduri da ke nufin ƙarfafa ayyukan hukumar ta hanyar samar mata da kuɗaɗen gudanar da ayyuka da kyakkyawan tsarin horar da ma'aikata da kuma bunƙasa ayyukanta na bincike. Ta bakin jami'inta mai suna Emmanuel Dubari hukumar ta nuna goyon baya ga ƙudurin kafa asusun tallafin amma ta gabatar da wasu shawarwari da suka haɗa da cire sashe na uku da cikin baka wanda ya ba da damar karɓar tallafi gudunmawa da kyaututtuka daga ƙungiyoyin ƙasashen na waje. Maimakon haka da ya zista ba da shawarar cewa asusun ya riƙa karɓar tallafi ko gudunmawa daga ƙungiyoyin cikin gida. Hukumar ta kuma bayyana ƙudurin dokar a matsayin wani babban mataki na inganta ayyukan hukumar ta fuskoki daban-daban. A dai bangaren na tsaro rundunar yan sandan jihar Kano ta ce ta fara gudanar da bincike kan musabbabin rasuwar wata ɗaliba Maimuna Sani Salisu da ke aji biyu ta ƙaramar secondary a makarantar kwana ta St. Louis Secondary School da ke a Kano. Hakan na ƙunshe ne cikin wata sanarwa da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya sanya wa hannu. A cewar sanarwar takardar ƙorafi da aka gabatar mata ya nuna cewa a ranar 14 watan Yuni na shekara ta 2026 magwantan makarantar ta St. Louis sun sanar da iyayen marigayiyar cewa har su ba ta da lafiya ko wato 'yarsu ba ta da lafiya kuma an kai ta wani
Asibiti mai zaman kansa mai suna International Clinic da ke nan Kano domin samun kulawar likita. Nan take iyayen suka tura yayarta zuwa asibitin, amma da ta isa likitan da ke kula da ita ya sanar da ita cewa ta rasu. Aina daga bisani aka binne murgayyar a ranar 14 ga watan Yuni shekarar 2026. A cewar sanarwar masu shigar da kwarfin, sun yi zargin samun bayanai masu cin karo da juna dangane da musabbabin rasuwar ɗalibar, inda bayanai ke nuni da cewa murgayyar ta rasu ne sakamakon horo da wasu daga cikin manyan ɗalibai a makarantar suka tilasta mata yi. Iyalan murgayyar sun nuna dama kan waɗannan bayanai masu cin karo da juna tare da neman cikakken bincike da 'yan sanda domin gano ainihin musabbabin rasuwar da tabbatar da hukunta duk mai laifi. Bayan karɓar wannan ƙorafi, kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ya ba da umarnin kafa kwamitin bincike na musamman ƙarƙashin mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da hasashen bincike manyan laifuka DSP Shehu Idris, tare da haɗin gwiwar jami'ai daga ma'aikatar shari'a ta jihar Kano domin gudanar da bincike. A wani labari ne daban, mai maita ba a sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya bayar da umarnin a rufe otal mai suna Spherical Guest Palace da ke unguwar Kurekin Sani a ɓarmar Kumar

kafafan jami'an naso da dai san bayyana wannan bukata ne yayin wani taron manema labarai da suka gudanar a jihar Kaduna da ke jawabi ga manema labarai a madadin kungiyar Brigadier General Ismail Abdullahi mai ritaya ya bayyana rasuwar maragaya matsayin babbar rashi ba wai kawai ga iyalansa har ga daukacin al'ummar Najeriya. A cewar Abdullahi, rasuwar ta sa a hannun bindiga na nuna irin kalubalen tsaro da ke kare tazara a kasar nan, ya kuma yi ba kokarin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Katsina suka nuna na ceto matar maragayi Hajji Aminu Rabi Abubakar. Tsofaffin jami'an sun nuna damuwa kan yadda rashin tsaro ke yaduwa a sassa daban-daban na kasar nan, tare da yin kira ga 'yan Najeriya da kada su mai da matsalar siyasa ko kabilanci. Kungiyar dai ta buƙaci a ƙarfafa hukumomin tsaro gwiwa tare da inganta haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro, musamman ma wajen tattara bayanan sirri da kuma tsara matakan kula da iyakoki domin daƙile shigowar makamai ba bisa ka'ida ba. An kasa yayin sadarwar wayar hannu a kananan hukumomin Musa da Mataza jihar Katsina sakamakon ayyukan tsaro da jami'an tsaro ke gudanarwa a yankunan. Rahotanni sun ce matakin na wucin gadi ne kuma an dauke shi domin baiwa jami'an tsaro damar gudanar da ayyukansu cikin sauki yayin cigaba da farautar yan bindiga a dazuzzukan yankin. An bayyana cewa kasa yayin sadarwar na daga cikin dabarun da ake amfani da su wajen karfafa ayyukan tsaro da daƙile yayin sadarwa masu aikata laifuka. Majiyoyi sun tabbatar da cewa za a dada service din sadarwa da zarran kammala ayyukan da ke gudanarwa a yankunan. Haka kuma an buƙaci masauna Musawa da Matazu da suka bada baiwa jami'an tsaro din kai domin tabbatar da zaman lafiya mai dorewa. To labarai da rahotannin suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen namu na labarai da alamar yau da kullum na gidan rediyon Rama Farin Ciki Al'umma mai yaɗa shirin nata akan mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio da ke da mai tsibirni a nan bayan dogon banki a gida mai lamba 125 da 127 a tsakiyar birnin Kano da Ban Najeriya. Sakamakon ku iyakalanmu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshinmu da ke www.ramatv.com da shafukan na sada zumunta da Skype da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga Karama Radio da kuma TV. Daga cikin nan gaba kaɗan muna da labaran za su dora.

0: wannan kiran ya kamata a ce an dade da yin sa a ga cewar ko dai a ga wani abu sabo na matakan ake dauka game da yaki da wannan matsalar tsaron ko kuma a ci gaba da matsalan bacewar ya sauka ko kuma a fara shirin tsige shi kadai zai iya sawa wato fadin shugaban kasa ta dade mai da hankali akan yaki da matsalar tsaron
1: su ɗan kwankwasiya musan abin da za su iya fito su tallatawa al'umma ya zama an karɓa ba dan takarar mataimakin gwamnati nan akwai mutane da yawa masu daraja masu kirki waɗanda suke da kima a cikin wancan tsarin na kwankwasiya wasu ma kujerun su suka ajiye suka biyo mai girma injiniya Rabi Musa kwankwaso amma aka ajiye kowa aka zaro wani in ka kalle shi a mu'amala ka kalle shi a komai ba wani point da zaka dauka ka bashi
2: wannan abu da Dr. Rabi Musa Kwankwaso ne bawa dan sa takarar deputy gwamna ko ni ne haka zanyi tarihin siyasar Najeriya babu gwamnan da ya taba dauka kujera sai ba deputy din sa mun ka dauke Sani Riman Bakura sai Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya dauka Ibuwa Ganduje duba yanda aka rubu hannun riga da Ganduje Dr. Rabi Musa Kwankwaso irin ta siyasa mun yi abba gida ba mu san shi ba bai san mu ba siyasar Rabi Musa Kwankwaso karansa ya kai tsaye ku ya nuna mutane cewar a siyasar jihar Kano yana da wuka da nama shine alpha and omega in za magana ta gaskiya
3: wanda ba za ka ce ba jihar daga gan shi shi fa alkai ne dan haka muna ba sanata shawara ka yi ta kanka domin kaga a bayan nan APC suka neme ka ka tsaya aqida yanzu gashi kai kayi aqidan an hada ka ticket din kuma sannan kujerar mataimakin ma yanzu an je an dauko da to haka shikenan ta zama family and friends kenan
4: kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba mai sauraro gamayyar jami'in siyasar ƙasar nan CUPP ta goyi bayan kiran nan da wasu cikin 'yan majalisar wakilan ƙasa suka yi ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan yayi abin da ya kamata wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro ko kuma yayi murabusu daga kan kujeran mulkin ƙasa batun na bayyana ne cikin wata sanarwa da muƙaddashin shugaban gamayyar jami'in siyasar CUPP na ƙasa Mr. Peter Ami ya fitar ranar Alhamis din nan a babban birnin tarayya Abuja inda ya ce matsayar gamayyar jami'in hamayyar ta yi daidai da ra'ayin 'yan majalisar wakilai da ke ɓangaren jami'in hamayya a ranar larabar nan ne wasu 'yan majalisar wakilai suka buƙaci shugaba Tinubu da ya daure ya jagoranci ƙasar nan kan gwadaban da ya dace ta hanyar ɗaukar matakan da suka kamata wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasa ko kuma ya yi murabus kowa ya huta a cewar gamayyar jami'in siyasar ƙasa CUPP wajibi ne gwamnatin shugaba Tinubu da ke jagorantar al'ummar ƙasar nan ta gaggauta ɗaukar matakin da ya kamata na fuskantar ƙalubalen da ke addabar 'yan ƙasa musamman sha'anin tsaro ko kuma ta kauce ta baiwa wasu damar jagoranci tunda mulki ake yi na demokaradiyya.

0: su majidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
0: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: juna, farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na sinsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahotan gane mun hanya za a ji yadda kallo ya koma a sama bayan da kofar nasarawa rikici ya kaure a tsakanin wasu sojoji da kuma yan karota har kuma sojojin suka fito da wuka suka farke cikin wani babban jami'in hukumar karota tare da raunata wasu da dama
1: sai ya zara ƙarshi ya buga masa ana haka zai ƙara bugawa sai wani ya rike wukan a hannunsa a cikin ma'aikatan mu shi ma ya zuge masa hannu
0: sannan za a ji dalilan gwamnatin jihar Kano na kin rufe makarantar St. Louis da ake zargin ɗaliba Maimuna Tusani ta rasu a cikin makarantar
2: gwamnatin jihar Kano wato tana nan tana kan wannan magana idan ta kama wannan makaranta a rufe ta ma za a rufe amma ba ma san mu shiga cikin abin wato jagwalgwalo
0: haka kuma za a ji yadda a kumuriya aka zargi wata amarya da babbake uwar gida jim kadan da bullar sabani a tsakanin su akan murhun girki
3: sai ta daba ruwan zafi da ta rame uwar gida ta zo za ta juye ruwa kawai sai ta dauki wannan ruwan zafin ta kora mata fuskarta
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda al'ummar ya ka sai suka zargi shugaban karamar hukumar kura da yin abin nan na gafiya tsira da na bakinki da hanyar shiga garin ya ka sai ni dai suna na Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nike mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara asan
5: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 08036440485 ko 08087230222
4: Masha Allah daga tafarin kantin Basir Store
6: Hajiya an sha hidimar biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
7: an sai jiya na je kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gwangwaje ta da katifar uniform
6: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a daɗe ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
7: har da lafiya mai gida
6: ƙwarai kuwa domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci
7: to ni ma mai gida fa gaskiya
6: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
7: ina godiya mai gida
6: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
0: to za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan duka rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09023054567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwan ku a Facebook da kuma Instagram kana za a iya sauraron shirin kai tsaye ta www.rahmatv.com a dan haka tunda an ce ga goshi ga gabas a fara da yadda al'ummar dan kunkuru dake a yankin karamar hukumar Ungogo saka ce rashin hanya ya sanya rayuwa a gare su ta zamto a bara Allah sarki igayen fura ba nono
8: sunana Hamidan Garba mazaunin garin Dankunkuru to matsala gaskiya muna da matsalolin hanya kusan guda uku wanda mu a garin dan kunkure yanzu aka ruwa sai dai mu fake a rumfuna mu kwana in dai ruwan dare ne saboda haka muna kira muna roko ga gwamnati da su kuma shugabannin wannan karamar hukuma tamu da kuma shugaban wannan karar shugaban majalisa Sani wakili da a duba mu dan Allah saboda duk lokacin da aka ce an yi ruwa fa muna cikin wani hali
9: duk lokacin nufin kenan idan aka yi ruwa ya kuke da mata da kananun yara wajen shiga garin
8: ai haka zaka ga mutane suna ta fito ana daukar yara a wuya ana tsallakar da su wasu kuma wanda ma suke da tsoro ba sa da tsallakar da su haka zaka ga sai dai su koma gefe su zauna cikin rumfuna an gama lokacin ruwan da ya bayi komai cikin dare haka su dauke in kuma ruwa ya kai dare ma wallahi wasu a cikin anan unguwar suke kwana a cikin rumfa ko kuma su koma cikin unguwar da suka wannan
0: Ahmad Garba Adamu shine dagacin dan kunkuru ya ce ga baki ga hanci a tsakanin su da birnin Kano amma kuma ba su da maraba da waɗanda suke a dokar daji a saboda rashin hanya
10: halin da muke ciki a yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko akwai hanyar da ta taso daga dan tamashi ta shigo cikin zango ta shigo cikin garin dan kunkuru to wannan hanya daman ta rufe a cikin yanayi mawuyaci wanda ta kai ta kawo cewa duk wanda ya kwana ya tashi a wannan yankin fargabar sa duk sanda aka ce ban sama ya zo damina ta faɗi to duk wata harkar sadarwa ta kai kawo da zirga-zirgar jama'a kusan in ce ta tsaya a baban hawa sai dai a kafa ko da marasa lafiya ne da mata masu ciki za ka yi su asibiti wanda aka ce an samu kai a irin na damina to magana ta Allah wannan hanya sai dai mu yi haƙuri da kuma abin da hali na biyu akwai hanya da ta taso daga cikin garin Gayawa ita ma ta shigo garin dan kunkuru da ita ma tana fitar da al'umma garin daga cikin ana amfani da ita wajen fita harkoki na yau da kullum
0: al'ummar yankin dan kunkuru sun ce ina amfanin abota da danburi amma kuma sandar ka ta makale a sama a rasa mai dauko maka ga alama kirjiye rage a fara kiran mahukuntan karamar hukumar Ungwaggo da shirin bati ba a saboda yadda suke rayuwa irin ta babana daka amma kuma gemu na waje masu hikima dai na cewa ai auren baya shine sadakin na gaba kuma dukan miyar da tana sabuwa bata yi dadi ba babu dalilin da sai bayan ta kwana za ta yi dadi to anan gaba kadan a rahoton gane mun hanya za a ji yadda kallo ya koma sama bayan da kofar Nasarawa rikici ya kaure a tsakanin wasu jami'an soji da yan Karota har kuma sojojin suka fito da wuka suka farke cikin wani babban jami'in hukumar Karota tare da raunata wasu da dama a dan haka kafin jin yadda aka yi kare jini buri jini a tsakanin sojojin da kuma yan Karota ina ga muleka makarantar St. Louis dake a Airport Road a nan birnin Kano inda kawo yanzu mutuwar dalibar nan Maimuna Tsani take ci gaba da daukar hankali shin ko me yayi sanadin rasuwar dalibar shin ko me ya hana gwamnatin jihar Kano ta rufe makarantar ta St. Louis to kafin a ji matsayar gwamnatin jihar Kano akan hakan a fara da yadda kwamishinan yan sanda na jihar Kano ya kafa kwamitin bincike akan wannan al'amari ga SP Abdullahi Haruna Kiyawa wato mai magana da yawun rundunar yan sanda a jihar Kano
11: an saka kwamitin bincike na musamman wato special investigation panel wanda kuma wanda yake jagorancin wannan kwamiti shine mukaddashin kwamishinan yan sanda mai kula da sashen binciken manyan laifuka dake headquarters yan sanda Bamfai DCP Shehu Idris domin a tabbatar da cewa an gudanar da bincike haka zalika a wannan kwamiti an hada da ma'aikatan shari'a ta jihar Kano domin su bada shawarwari akan abin da ya shafi bangaranci na shari'a da kuma su sa ido na ganin yadda binciken ke gudana wannan kwamiti an bada umarni ya fara aiki nan take wanda a wannan lokaci haka har an gayyato waɗansu mutane akwai malaman makarantar guda uku namiji ɗaya mata biyu akwai ɗalibai guda uku haka zalika kuma akwai waɗansu shaidu na gani da ido mutane guda biyu ban ganin cewa an yi abin da ya kamata kuma an yi duk wani bincike na ƙwarewa domin gano gaskiyar wannan lamari
0: to amma ga alama har yanzu tula bai rabu da kalaya ba a saboda yadda ake ginda a ayar tambaya cewa me ya hana gwamnatin jihar Kano ta rufe makarantar ta St. Louis har sai bayan an gudanar da bincike shin akwai sakaci daga gwamnati to domin jin amsar hakan ya sanya na tuntubi shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu na jihar Kano Comrade Baba Abubakar Umar
2: ni ba zan iya yanke hukunci in ce ko an zalunce yarinyar nan ba ko ba ai ba ko ba haka ba tunda bincike ake yi kuma na tabbata su yan sanda tunda su ƙwararru ne wajen binciken nan za su fito da sakamakon abin da suka san ya faru ba san abin da ya faru ba yan sanda suna nasu binciken kamar yadda na ce mu ma ba za mu iya binciken nan ba domin ba hurin mu bane ba a koya mana wannan ba aka zo ana ta dagula abin nan to kaga ita yarinya ta riga ta mutu sai mai mata addu'a kuma su iyalan wannan yarinya kaga ka a dinga hasara suna samu rashin jin dadi a takaice wannan shi nake son sanar da jama'a da Allah a rage yawan shiga cikin wannan magana da ta faru domin yan sanda suna bincike Ministry of Justice sun aika da wakilan su kuma kamar yadda na ga maka na rubuta fon na tura commissioner kuma shi ma commissioner na tabbatar da ya sanar da shugaban mu mai girma engineer Abba Kabir gonan jihar Kano to ina son mu roki ubangiji Allah wato iji kan wannan yarinya Allah ya rahanta mata su kuma iyayen wannan yarinya Allah ya ito su shushe su Allah ya ba su hakuri
12: kamar akwai wasu suna ganin hukunci irin wannan na gwala-gwala da ya wuce kima ya zama ruwan dare a makarantu masu zaman kansu kuma hukumar ka ita take da alhakin tsaftace makarantun nan ta tabbata ba irin hukunci na gwala-gwala irin wannan wanda ya wuce kima kamar hukumar ka ta gaza ta wannan bangaren kenan ko kuma yake faruwa
2: to ai kamar yadda na ga maka wannan abu da ya faru ba ce akai an yi duka ba magana gwala-gwala shine ai duka ko ko a dauki wani abu a tabbatar da cewa ana cin zalin yara a makarantu wannan sakai fa ta je masallaci ne ta makara an rufe masallacin aka ce su durkusa ka gaba magana duka bace according to abin da fa aka zo aka ga mu kenan saboda maganar zancen a ce a jihar Kano
12: kamar durkusawar a inna aka durkusa ko a rana
2: wallahi ni ban iya tabbatar da abin da ya faru ba amma abin da ake gama a kofar masallaci wannan abu ya faru saboda haka a jihar Kano kowa sai gwamnatin jihar Kano tuni ta umarni a daina irin abubuwan da ake cewa corporal punishment corporal punishment shine a dauki wani abu wanda yake na wanda yake zai iya wa yara illa ko itace ko rula ko wani abu makamantin irin wannan a daki yara kaga shi ne ba san inda yake ba ko ba haka ba amma ina tabbatar maka ni tunda na fara wannan aiki wannan shine karo na farko da na samu labari wannan abu ya faru kuma lokaci in yayi na mutum Allah zai karbi ransa ba za ka hana ba
0: shin ko me ya hana gwamnatin jihar Kano ta dauki matakin rufe makarantar kamar yadda a wasu jihohin ake ganin gwamnoni suna daukar matakin hakan na dan wani lokaci kafin kammala bincike ga shugaban hukumar kula da makarantu masu zaman kansu a jihar Kano comrade Baba Abubakar Umar
2: eh to ai kamar yadda na ga maka shi wannan abu ya riga ya faru a cikin weekend ko ba haka ba kuma yan sanda suka yi suka shiga cikin wannan abu saboda kaga shi bincike ne zai fito da yanayin da aka sami wayannan mutane ko suna da laifi ko babu ko ba haka ba kuma kamar yadda ka sani shi rufe makaranta ai ina biyo hali ne ta idan mu muka samu information ina fatan ka fahimta amma wannan makaranta abu ne ya faru cikin weekend kuma ina tabbatar maka jihar gwamnatin jihar Kano wato tana nan tana kan wannan magana idan ta kama wannan makaranta a rufe ta ma za a rufe amma ba ma san mu shiga cikin abin wato jagwalgwalo tunda yan sanda sun shiga cikin abun nan suna bincike kuma makarantar nan shekara ta 75 da kafawa kuma ina kyauta da tun ba a taba samun irin wannan abun ya faru ba kuma ita ma wannan yarinya kamar yadda muka samu labari a second term na wannan shekarar aka yarinyar nan kaga bata zuma ba shi ubangiji in ya kawo kaddara lokaci na rayuwa ya kare dole sai mutum ya tafi
12: amma za ka ce ko kaddara ce ta karo so yarinyar bayaninka
2: to ai ta kaddara ta rayuwa ai ba wani dan adam da lokacin sa ba zai tafi ba kullun nafsin zaikatul maut lokacin ka in yi dole sai ka tafi ni abin da nake cewa a wannan gaba shine kada mu a bangaren mu ko bangaren wayansu mutane a jihar Kano su dinga yawan fadar abin da ba su sani ba na ga maka ni ma nan da nake kula da wannan makarantu na masu zaman kansu a jihar Kano na ce ni ma ji ne kuma na tura aka tabbatar da cewa ba fa dukanta akai ba makara ta yi zuwa masallaci ba kuma ita kadai bace su hudu ne saboda kaga wani abu ne yayi addalar rayuwa ta kawo a wannan lokacin za ta mutu
0: to kafin ajiyar da al'umar ya kasai dake a yankin karamar hukumar Kura saka zargi shugaban karamar hukumar Kura Rabi'u Babina Karfi da yin abin nan na gafiya tsira da na bakinki a bisa zargin cefanar da hanyar shiga garin na ya kasai ina ga muleka kumurya dake a yankin karamar hukumar Bunkure inda aka zargi wata amarya da biyewa kururuwar shedan tare da watsawa kishiyar ta tafasashen ruwan zafi a fuskar ta
3: to ni ne wannan iyalaina ne su gura bin nan to kuma bana gida wannan mai ba da su muna gona muna aiki to wannan uwar gida face a kona ita ce da girki to ta dauko tukunya ta dafa abinci sai ta kuma amarya ta dauko tukunya ita ma za ta dafa ruwan zafi sai ta sauke uwar gida ta sauke uwar gida ita kuma ta zo ita ba ta sauke mata nata suna yin haka dai suna haka sai aka zuba garin su sai aka zo aka raba su magana dai ta wuce dai to ai kuma bata wuce ba to ita wannan ta amarya ta fara dauko itace ta ramba dukan uwar gida to ita ma da zafi sai ta dauko ta ko da ta dake ta bayan halinta to ita ma kuma abin da ya ba ita ta haushi nan ma sai ta dauki ruwan zafin nan sai ta dafa ruwan zafi sai ta je ebo ruwa ta kawo sahu ɗaya ta kuma ta ebo sahu biyu to uwar amarya kuma sai ta dafa ruwan zafi ta dafa ruwan zafi sai ta rabe da ta rabe uwar gida ta zo za ta juye ruwa kawai sai ta dauki wannan ruwan zafin ta kura mata fuskarta
0: shedan gani da ido sun ce rikicin ya samo asali ne daga murhun girki
13: sunana Nasiru Hamza Kumurya ni ne yayin ita wannan yarinya wacce aka kona dan haka an kona ta kuma ga yanayin yanda cikin da yanzu haka ma muna asibitin Murtala farko an fara zuwa asibitin Rano jiki ya kidadi aka tona asibitin Murtala ita kuma wacce ta kona mun yi report to police station an kama ta amma yan wanda suna ta bibiye bibiye akan a bare birin ta dan haka muna kira ga mahukunta akan su shigo ci wannan al'amari dan su taimake mu barin su tsaya mana sakamako ita wannan ma ce aka wannan konawar Mariya ce ba ta da uba dan haka ita kuma uwar kowa ce muna yi mun dauke kuma tallafi na hukumomi na karakin an da kuma dukkanin mahukumomi jami'an tsaro da kowa da kowa muna bukatar shigo ci wannan al'amari dan a cici rayuwar ta hasali ma yanzu haka muna zargi a yau nan jira muna zargin cewa ma an bare belin yarinyan da daddare dan ina ganin ma abun ya huce zargi tunda ni na zo police station na Bunkure tabbatar da yarinyan nan bata nan an bare belin ta
0: SP Abdullahi Haruna Kiyawa shine mai magana da yawo rundunar yan sanda a jihar Kano na sojin ta bakin sa amma kuma hakan mu ya citira shin ina dalilin ba da belin wanda ake zargin shin wani hali wanda aka kona a fuska da kuma jikinta take ciki to masu hikima dai na cewa ai shi alhaki tamkar kwikwiyo yake to daga can kuwa karamar hukumar kura abun boye ne ya fito fili inda al'ummar ya kasa ya saka zargi shugaban karamar hukumar kura Rabi'u Babina Karfi da yin abun nan na gafiya tsere da na bakinki ta hanyar sayar da hanyar shiga garin ya kasa kamar yadda al'ummar yankin suka yi zargi ga dai rahoton da Nura Dahiru ya kasa ya hada mana
14: al'ummar garin ya kasa dake yankin Karfi a karamar hukumar kura a nan jihar Kano sun waye gari da ganin wasu jami'ai na gine musu hanyar shiga garin su mai tsohon tarihi hakan yasa suka yi ganganku suka fito kwansu da kwarkwata tare da mika koken su ga gwamnatin jihar Kano domin daukar matakin gaggawa ga shugaban kwamitin ci gaban garin ya kasa dake yankin Karfi a karamar hukumar kura a nan Kano Comrade Sani ya kasa
15: mun waye gari da wani iftila'i wanda ba mu da abin da zamu iya cewa sai dai mu tayi roƙon Allah Allah ya kawo mana mafita wato akwai wata hanya ta mu a nan cikin garin ya kasa sai kura karfi kenan an hanya ta mu tana da dogon tarihi wato Allah ya sani ita muke bi muke duk wasu al'amarori da mu na rayuwa muke tsallaka muke shiga makarantar sakandare nan ta yara kenan tsallaken karfi wallahi muka waye gari muka samu wasu bayin Allah sun zo da bulo da yashi suna gine mana hanyar nan kuma dama hanyar nan asalin ta ta kai 50 by 50 so sai aka rage ta koma 40 karshe ta dawo ma 10 to yanzu tent din ma shaka zaka sare ta aka close din ta gabaki da
16: ko kuke zargin cewar ya sai da wannan fili
15: to gaskiya wadanda magana ta gaskiya muke zargin ko su suka ko shi ya sayar muna zargin gaskiya lamari mai girma ciya man Rabi'u Suleiman Babina kura karfi kenan sannan kuma wadanda muke zargin an sayar musu da wannan guri daga ciki akwai ciyaman Jibrin Chama kenan ciyaman yan kankana sannan akwai wasu daga ciki akwai Ino Ashado sannan akwai wasu dai daga ciki su mutum biyar dai wanda ba zai iya kasuwancinsu ba
14: Rabi'u Babina Karfi shine shugaban karamar hukumar kura mun yi kokarin jin ta bakin sa amma bai amsa kiran mu ba masu hikima da yana cewa shiru ma magana ce Nura Dahiru ya kasa yi ku karkada kunnuwanku
7: kai kai kai chanchadi me gida a ina ka samu

0: so biyar amma mutanen nan sai su raba shi 10 su dauka so 9 da rabi su ba ka rabi ba ma ka san inda rabin yake ba idan kana cikin birni sai aka kai ka kauye can hanyar kabo a ce nan gwamnati a baka to ba gwamnati ne ce a basu ba yau dai alhamdulillah din mutun din da za ku yi sai gwamnati ya kore ku tun daga kan kananan ma'aikata har zuwa kan manyan ma'aikata a ma'aikatan talan yadda aka yaukanin da ta yadda Allah kai insha Allah mu an gama haka mu aka gwamnati zai muku da
1: dika dika da wadannan kalamai na honorable Bashir Shatakabu ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala Ali Abbas Salisu soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.